0: Chi nangasib kujut conference ekonoton ne toywey che betut nebo rani aga saet. Itaga tasubita kebe tuanin tetutiet noton nebo tai shalom extra. Ne noton tesetawe saet agenke nebo karun en betutab rani. Among wali bye bye en leimi ko inyoro game baut ne tala. Gotko in gune ko geiti betut aga noton nebo chumamose tarik sogol. Anon tarik mu tarayetab sogol. En kenyit nebo elfu ishegoing aka tipta makla. Rwai betu ishegin betu tagatul. Nguyen desait kwa haka walak betu tago itagat. En tetut yetunotan watai shalom extra. Kigurenon waldon bor. Itagat ichi agenke ne sibko chutu in masong na tietunotan wa conference. Konotan neo tuichin saait akwa gire in Yunus en Limbon Narok. Yunus en Narok. Yunus mga ngoti nyorwan kongete o Limbon Narok. Marangi.
1: Hey. Ram Perez.
0: Arabor. Well done, Arabor ni.
1: Ah, bor.
0: Imujo tila bor ni gani bas.
1: Nangi weki ngungu wa mukta indetwi.
0: Ta iwe chie sae marangi.
1: Ego nigama ala nangi weki ngungu Jehova. Sae ke uchi. Nangi sae Jehova kwanda. Eri tamri ne tili. Kuwe ngungu wa mukta indetwi. Eri setu nga iribe. Among kaitu bu nga gibur kubagen ge ko mukto inde tembe tu tabrain enge ma tabrain nga ma ko chamenyo batenga chamenyo ke mi sigi sabe ke mi gibuse en tu tabrain o ko mukto inde kir ge tesion ko mukto inde kiburibe ge tesion kiburibe ga tam in ngalali chi bare die ni ko mukto inde veru ruchi to bu veru jagelan nagita ge tesion sigavi I mean, I think that's a good thing. Alalan nebo neteje chi ga mukto indes so asa jota tuten nga ineta kristo nga mukto indinya aine
0: Kongoi missing maranke nga go tuchen sae ta kongetege olim pasane ten olimbo kono in kongoi missing marange kongoi marange kongoi amunge ya tuchen sae ta muchi testai mo kichi agenga nan koin Sabat shalom en betuta brani sabat ngararan
1: nana leji jobri weri jebin de geti shalom ngayat ka kwaya chwe kama gilal in de geti tenyon ale jibriz galil da ngayat echo soy ale barbar ngayat kara legit ko itibre se tenem mani wali ale jiji tu ul ngayat negosi ketesyon emo tachwe mwe nangetesane nyungungwe ziki beru dora kake ganapta
0: gongwe nisi

Dai che siete mangiati un anicciotto che ci vengono così. Aoka gina me speed not gonna meet but again. Yani go kito une speed. Not gonna meet but again. Age vendi ku not gonna jumpa ka sanane. Ko manget ko durdura ko sanga. Ok, lena nga ga lalma to tuki formula. Aye, safi sana. Age nge nile enu kuni Nge nile meet bi chika mbeko tawala ni tiendo. We mong second gen yago meet age lele ni tiendo not again. Ako mi te tienda wara nota gne muto nota gne ba gloria got testese nota gne ba gloria got testese ako mi te tienda age wara ne ba ine gile ne ngawiri yo gile ne ngawiri ba otune got testese para

Agile chomyet koyani iwe bolik ko. Agile chomyet ne koyani ishar bolik ne kabisa akotakong'et chomyet. Kotko metubine ngomsenge. Kotko metubine ngomsenge. Agile chomyet iwe. Ogerge ak yon itinye sitimet en ko. Ak imeche ikeny ngokai ko. Anan itinye frijit o. En olombo kaya komite tukuk frijit bwana chekali ne. Mite tukuk frijit chepo karibu 50,000 eh. Chepo 50,000 eh. Agile koyache itinye generator. Yache itinye fuck up eh. Yache itinye chekile fuck up eh. Yani generator it kekure fuck. Yani eh. Yani notok eh. Yani eh. Yani alternative eh. Nekataba ini sitimet o. Kesinje. Asingo juice kum anyway. Inget generator straight away. Kukwengta emeto. Kuma wanye sitimet kasarta neke buat kwa iti we. Kesinje. Ako mi gomi pagabi, gomi pagabi we. Mecho gomi pagabi, ngitinye blotia ino lampa bome. Itinye kora blotia ino lampa Nakuru. Itinye lampa Kericho. Ogigeibu sitimet anga besa konyo olimba ino, olimba wasingishu. Mecho gomi pagabi lantu kwa. Kesinje. Mameche nangit area bwana. Unakuwa faridi kabisa. Unalala unakuwa faridi kabisa. Kwani wewe ni nyoka? Kwani wewe ni nyoka? Ijeringi shetu ruto yano kitiongo. Ijeringi shetu wiri.

Pele jan man beta ke gitay bwa tiyo limba action o. Pele jan gitay bwa tiyo na ang na ginye. Lamba action o. Ago lamba Jerusalem. Hey Wilson eh. Goro man beta no tek nigile kola no. Goro man beta no tek nigile kola ne. Enore te no tek ni chonjo sana. Goro man.

0: Ko koi ko hai mu ja ran ko ni.
1: Eh.
0: Ko ma ri nge nge na na no.
1: Oh eh go jun ni bi gwe ne tak daba ne.
0: Ko ri ji no no ni wa na wa no wa ro bu ma ma ru ti ru
1: ti ti ti ti ti ti ti. Ke si jis?
0: Ko le o ma ma we ri ke si ma da ko na ma.
1: Eh.
0: Ke lo we ga go ba re je. Ko ri le go ba ga ki ji.
1: Eh. I'm going to go to the house.
0: Mami, malah pada tu mukanya tu tu tu tak yang gay, macam ni.

0: any European football in cup in season in
1: not European yani ketcheta jora European ko mami ka merito ngere ni robo esta ta ko no na ngoma ke ba ke tom ngere ba ke
0: eh nge mwa ge mine ba ko ro nai
1: ke mine ba ko ro nai West Ham ko ki ro na go de ti no na ni ma ke ro ku na ti mine ni ta ne che la na de bir ata no na ngi ki go bre West Ham ko ka ra ni wa ilele ne ilele ko ya te ti ne na ni to go bre ta no to tom ngere ta no
0: eh
1: 2021 ah unga te 2021 West Ham
0: I'm going to go to the 2020. Oh, tot komang draw.
1: Ya agere ko mangu draw ko ti agere ko sagir nal ganya na goron na agere ke ti draw tri wana ko sagir ti ni ta chal sungu ni gere ni go ko ka ma ta ko ti ba ko mi mat ne so in sta ta ya agere jo yo gara ti vent ko ki ti we ti no ma gonde ya to mo agere ko ne ti vent sang man a ko de ina ma to de gusto gara ta ama gonde gara yin ko ti jo to ma ni ti we nga ya ko mi ta ko mi ta ano gara tsira ya go ni go mie o o toro no tama ke ba yeno bo zo go sta to so na le ma ke bo je ma dure bo je
0: o ma ga le yi ga le yi o ma jo ndege wanje ka ro chu go cha chu go ba inwa chami bo je chu go ba inwa chami
1: kuma ta ja ta a su war no na le ma ke chal bo je ti ti chenta experience ma kuma kuma anyo de cha me ge ge bo je to so ge ro sta
0: jaribu na go ro ni ba gi nde bo je cho ba inwa chami cho go al
1: I get it.
0: Yegoro me bichi ba Chelsea akiche akinyi. Kana ka jitonde wa Arsenal. Agere gara agane ba Chelsea ne miwe roba eno limba mogogo.
2: Imukubwa ingeni leiwe.
0: Eh.
2: Urana gara roba mogogo. Ingeni le guno inge bi a Chelsea mano. Inge ama ene waro ni ba ajine ngale ke bu ngale a season ni ko nyo wa season ni wa sta.
0: Mami season ni ko ibu kwako ndo kitu statistics wale kongeteke kenjitab 2021
2: This is a new chapter buwana bire ni kibire waro na Arsenal buwana na muwa unai
0: Eh
2: Kwa waro ni nda wata kwa next kita kutuito Chelsea ala Arsenal kume toku weni studio nae ibare kutu iche chongo champions ya niwe
0: Eh
2: Ama jana ke yegi baru agen na lagi je sedang emit koro. Mama cut, mama cut kaya mana ngutu mu. Ama baru, oh mama jaga baru ni I garzi mu itu. Ama jana baru ni bar gemi deno sekarang tami.
0: Oh mati
2: garzi mu itu. Mati garzi mu itu na si ger biri. Tidak aku biru na, aku biru ni na zano dan na baru bukan beri.
0: Kero, ogot ya biri sah seno li biru korai.
2: Abiru wara ya yalwan gire da jo abiru ne ni buji
0: Yes
2: Ini we
0: Eh
2: Ni herda ne ure jo biru kor ne mi mlango bile mo wara ubar jo biru wana gala si ka twan mabsta ni buja mai le wana no bachal ke tu yang garo wana eza no bire jelsi wana ne zi ibar jin wana gile gibir to ampire wana jelsi timuku bua
0: Alright, asante sana. Ngo number 599 to Chelsea.
3: Wasta.
0: Hey.
3: Wasta. Ngo na wasta.
0: Acha mege ngo gaine.
3: Ngo na ngo na ro wanta.
0: Bye bye.
3: Eh gara na le mo jo para wasta. Na mo na le ni ko zama ni mo te mo jo ma do le.
0: Aha.
3: Martin Gaslan was one of
0: Yes. Matinye bati. Asante.
3: Asante sana bwana Wester.
0: Kongoi missing. Weh, wana number 781. Uwana ndot kete stani ni garo. Hello?
4: Hello?
0: Yes.
4: Geoffrey Tanui Savinja.
0: Geoffrey Tanui?
4: At the yeah.
0: Aha.
4: Starting number 7 on
0: I am a team under 7 in.
4: Yeah.
0: Aya, thank you so much. Go missing them genie on the Tanoi, Geoffrey, and the Magabke. So, you know, you're going to be Bitcoin.
1: Chamge, let's start up going in the Lamba studio.
0: Chamge.
1: Good magaga niya good microphone ni chita produce ano? Aya, sabi ba niwa non one kung magena kailangan yun tu aso nurgo unbeaten anang yun tu chelsea ko unbeaten ente tu tapo moro fix start sa ako minandu lang yun.
0: Yes.
1: Aya, kung ang eden man 2021 kuto ng gaye winen di ni tapa so nurgo kung gaye winen di kapuan.
0: Yes.
1: Aya, lagen niya niya this time round niya. Kobo gebu ane ne ak poisek lagen ne fucking gas iten poise chute. Kobo gi amu anage che gil si si ge mi aira ge che gotke na gil ke gomba ne gi tun kai ge ben komiten coach ne nyone tu chel ke ma jo ge ba ge che gra ko ko barjinge Alonso ko tur ge go ke ota ge che ge si so ni on da na magitinge ne Champions League magitinge Europa kimi jitiyo ge game ya gaya chay grasa gaya wakili siyang gila keep a gaya chay grasa nite
0: yes
1: go gire nyo nagan go yin tini ta Manchester United ta gaya batun na
0: aha
1: go tini ta man yu go machuki chakora tini ma ta mo vik no mo ito yo so ginom jiniron so go tini ta baso no lakken si
0: Asante sana neno gene limbo gibit koi. Asante first kim neno limbo mauche jebited.
5: Nemye
0: first kim.
5: Abai dai buana, amne agete shit ko.
0: Cheme agete shit.
5: Abai dai limbo jebited mau jangana sa yo mi kiri chure yu baru ha ito ko ni.
0: Ba ha.
5: Nami kiri jawa, nanti saya tahu sih. Mesti nami kiri jawa sih. Nenwan waktu pendek tu, amu aku jawa lase nol kicu. Manchester kicu, betul kiri.
0: Ah ya, Arsenal kicu, Manchester kicu. Nee, kemana? En mungkin ni?
1: Mungkin
0: dia
1: mula. Acha mungkin? Kami lau dan kiri, amu umpama juga muzik. Aku ada ini. Iri abang ni le, all the best, the best. Aku kami dah ni, apa?
0: Yes.
1: Aku waktu macam ni, aku masih ambil ni, ECG tu sebutkan. Aku masih tu nak ayah bawa mana, aku masih ambil ni, ECG tu sebutkan. Aku ni ni masih ambil tu, lepas aku baru tahu macam ni.
0: Asante buana.
1: Aku tak ada tinggal lagi, mana mungkin ni ECG tu sebutkan. Aku masih tak boleh.
0: Kongo yang besar. Aik kongo, kongo missing, kemana? Kongo number 159, Misho.
6: Apa?
0: Kemana?
6: Yamuno.
0: Aya, bye, wey.
6: Ji buti ano?
0: Ngone?
6: Tosage go, seven na ngole ten from tosage go.
0: A ben?
6: Chawa lai ni pwe.
0: Oh, nota na mune, ben tosage go.
6: Ben, nota, wabu sa, wisi seven na ngole ruwe angu. Nga lai ni jaji go, aga machin, yuwa lugu chibi, nwa jesu mawara.
0: Egaro, seven, yes.
6: I am a
0: defending champion, Buana.
6: Mangano,
0: Aya, kukwe mising, mi chito na baga absasian, anangono, baga absasian, kikule ngo nyeno limba na request.
7: West Arabur.
0: Ya muneo, kiso mandano kaya nanengu?
7: Kibara kibasano, kibasan mwenyewe.
0: Oh, kibasan.
7: Kibasan request, yo, sama mwenyewe kibasan request. Kale ya Arabur.
0: I am a girl. Elena na basi metelo.
8: Ya muna wata.
0: Uyo cha mege ya muna enye.
8: Ha muche zene gizaru wambana.
0: Ehe.
8: Achoru nengega mustab kurezo. Vibura shushaina.
0: Karibu shushaina.
8: Iga tingwane tige mitendu gulire uiwe.
0: Ehe.
8: Asiki tige mkota awega wei. Vibura shushaina mwenye na wakamla uzi ngurezo ero.
0: Asante shushaina complex kurezo itache femelo.
9: Natiko ya muna wata wata waris.
0: Ami tengo mye ya muna enye.
9: Yeah, I was not going to get you.
0: Yes.
9: I was going to get a little bit of a
0: Zani mata kaya kau juta. Abang aku gitu wek. Dagi imnya kini aku mau gitu wek teh jini. Amu gini kan ilegi macam.
9: Yang ni gitu macam terang bor gitu.
0: Ijar wata.
9: Ijar wanda orang kau pada jual lah. Jawa awak yang langku mai pendere kumnya.
0: Oh, so kau boleh ni lembai bawa mari.
9: Kau boleh. Dia kan dia nak zaman ramai lembi hasil
0: zaman. Kita sini mangan bawa mari kita kau mangan golegi wek teh jala. Kale kuga nyori? Kale kuga nyori gini kuba compensation eno limba mao?
9: Kota ajenga na wekta na kero limba nara.
0: So kaya wekten, kambla?
9: Kaya wekta, kwa salesa kati eno yunita.
0: Mua chingwa liyong kambla o? Kosin?
9: Ako in, ngaranyi.
0: Kosin en la inda, kosin eredi ya munga ako tebe nulikana?
9: I am a man.
0: Oh, Ignacio, okay, you. Oh, and yeah.
9: I'm a game again, and I thought for a
0: Ara kakas kwele kakamwachi kwele uwa Rosalina kine kwa wani pepa na ati nye mafru ila kakas eno engu
9: ati nye nita kaya karo
0: kero koko yi
9: ame angu matange kwa mbire lakini
0: inge jeptulu tis nika aningo kitio
9: ma wenu eni ya ino na kwa jirkul
0: Tache FM, hello. Hello, Tache FM. Mo jita no, ai kwege. Tache FM, hello.
10: Webster.
0: Hey.
10: Yamu na rakure.
0: Ami tenwe li yamu na enye.
10: Me dia namba na zara. Ewe kaya bara roza lili. Kale kale ni tega koro ne.
0: Kale tega tega mo. Kale ni elimba mapungurina. Eh, kale kisi kale chorchi ne wanji jo namba ko la mat ko ma gen ki ga ine ne sire.
10: Eh, ga jun ne azi ba more.
0: Ana la ga ignya. Ah,
10: ne ki marar me je mai tanye.
0: Yes, marar ma.
10: Eh, ga gem ni bire de liba. Ga ni ap no ni je wo mu ga ji ga ji ta gi ni ga ti. Ga gi le nyo nyo na biere.
0: Ga ba ite.
10: Eto
0: mane ni kwanya ni tata tata
10: du mu telo ngi ya de ta ke.
0: O macho ti arge ngune. Eh o zingir
10: telo
0: ngi ngano liba
10: jeba
0: lu ngile dingir ti atini raga. Oh ta go biro game to.
10: Eh
0: sibi sibi ta jeba rikwa. Game ni 90. Aya go ngi ni. Asante sana. Pole tena. Aya. Kulia isi maitinye. Tachi femelo.
11: Epe.
0: Eh.
11: Uya jingi ya Rosalina. Nito chongo ta.
0: Ah. Pagi kase. Pagi kase. Ale ki. Ale. Ale. Kimama nji papa mwari ya kukisi kaya naiguro no. Ngomi naiguro. Kutu ya gara blangat kora. Pshu.
11: Aya. Kukukesa kukwa taro. Wempe.
0: Acha ye.
11: Yes.
0: Yeah, ni. Ogi ti ngira
11: na
0: ogi ti somiwa. Ibagi gi ni ginya magitori mel dab chita ne kabunu mchengo.
11: Maya ite ne gidro eno.
0: Eh.
11: Ogi ti angora goru.
0: Sawa, all the best. Lakini na ile mabaisie.
11: Aja baisie mabaisie.
0: Beliat ko manango iger go bona amgora go chengwe tplugame.
11: Aja mar maya ni nyu.
0: Tajure le chegelo.
12: Yes, wasta. Amuna lo ba studio wasta.
0: Jamme ge studio.
12: Na tan le gila mo sige en gara bayar yase.
0: Yes, amos.
12: Ko tienge a ge meta paro na wasta.
0: Ehe.
12: Koma Chelsea kicho meta mes.
0: Chelsea kicho.
12: Chelsea kicho. Sabe kim jana na ni seven ona wasta.
0: My city to en conference meet en NC mo it ma seven I say see mo it pa conference.
12: Aji
0: seven seven kita kini amu sekarang korang area. Iya, conference asyik ya sekarang seven in. Tachi femelo.
13: Tachi femelo.
0: Hello.
13: Jamge buana gua para bur.
0: Jamge.
13: Tapi sa buana gua ni tu makin tapi dari maruan juga.
0: Yes.
13: Ita pial jangan ye mal.
0: Oh eh mutua the blues.
13: Kabisa bwana wana walo boy de wole tinya experience
0: na ne ngo no confidence kabisa ogero le omucho birase no not and to mo biro ngete ke nyita 2021
13: ogo se bu hanyo bany e pare ite waro
0: akwaze chuka bay no jami
14: Ingen
0: ile tot kele karon chutu chamba in chutu chamba boisiek ko matakobwa kiwanja.
14: The blues in that
0: game, Aron. Aye, go go visit them, Junior Anton. At Chelsea. Kimeta, I'm bo. Timita, no Kimeta. Kimeta, ingo noin?
15: Amo ti. Gate kali ano esta la gurus.
0: Karibu.
15: Gate la kali gu. Tama pa kami imeji.
0: Yeah, Rosaline.
15: Ah,
0: ilagi na mega Rosaline ingu ne. Nyasi ngoga. Kwa mfea?
15: Lige jengi wae kina nakoche mbojo, diguru tu wongko sere.
0: Acha, ingele kikole ya kinepa mwari?
15: Ii.
0: Kikole kikile chame ngoni mpunyo wongko papindangungu. Ingele Rosaline si ile jenzi ya kene ne baru baru kabisa.
15: Agwei Webster of Guri.
0: Ii.
15: Kana kwa mwari kukuti lupo kubenge singo ngeetu Webster.
0: So manini ne kiro kana melo go ga be me mo gero si jo
15: agobo mari yesa
0: eh
15: gobanga la gabra un jabo me sigi ne sigo go tin bo more
0: agile kya me tendere ga malenge ora
15: eh sigo tore tista de kina go bere koita
0: kiro kana uire baita ni ona tawe kadunga. Lagu yang kami mesti ada pasal itu mana indra utara ag well done bor. Ini tuanya kita start tukul kebagian kita tap kolenjin. Enak kita sedi nak terbaca Touch FM tu kita tap kolenjin melo itu.
16: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got koit Mount Narok.
17: 107.5.
16: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet, Eldama Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM, Tuget Up College.
18: Juu ko logo yoga bimit en Wagendo en Touch FM.

Podgoma, tu e dry ne banga tu e. Wini kumeja. Jama na mashabiki Kenya msema parwari. Kule akuna kudosi, akuna kulala. John Koir of Jabara Village, Lambaje Unya area.

0: nga ji dara mi ya daaje fami lo gi bo da nga absiri ko mami chonjo ko gerwa ne gele ara chamo na ga bi da ngi taaje fami lo ro di bene mo gi ko mami ten ko mi tere ren jeb jabas
1: Hey, Yamuno, fire!
0: Amigo mio, fire!
1: Hey, in Kenya, si kaya gusto yaps mo orke kaya lalo may na misim mo siya kalaga kaya akim mo kaya kaya ruwe gite na o yin mamir buwan talaga kaya kaya.
0: Hey,
1: kung matere no nendya just panunsyo na chama chisu pa lab kung malani mamit asubu jo matumbo fire.
0: Kali fire.
1: Ah,
0: kato magay ngalala asubu jo matumbo iwe. Ogo tinye gumeruo. Leo aje tanguru ro.
1: Ah, marwo aje. Aje mo tanguru ro mungu lige gitia nyamu ni tube ne ga nai. Ne chorgu enyu ne ge
0: sije. Lagi ni chan marko ga awala game.
1: Eh, chan maro gi gum nyaru sio. Inge so chingi aje lagi ni ari inge lige ai tuangu la bu ni. Me ni bagi komme mana barwe sa aje ngita ara ga mo ni ngu.
0: Me tuo gimi.
1: Eh, botanya ator te vega ko chuti no ginye su mat ki aigula bu tu an ru se eh ko i na na nya som chinto
0: eh
1: no no mi ga kule kuanda rabi ni ko tu ke ti me basta bum oi ti ti ni mag mua na ma na nga ta ma na nyu ne ter je don jam ji se
0: eh ni tu tu si ja na ya sa da sa ra ter re da ba jab jabasa cha po ge dam ji da ter ki do ga so bi ta me te wa tu ku le na ta full dose ay ya ma mi te ji ta ga ko ti ri an 100,000 cha mi ya lakini mi big chicago bag eh mi te ji ta no ta ne tin do en nguni 26,000 kenya shillings and bonus ki jo bon kesi sana bwana eh mi te ji ta ga ko 26,000 kenya shillings and bonus ki to ki chegen ay acha we yani umeamua namna gani bwana umeamua namna gani yani kule Florence madam not kule Florence eh ti do 26,000 and bonus ki to ki chegen mami te ji ta ga ko 100,000 ogo tagenge Ango tiga zone de gune tabo miteni bije ke majabe ndaga 100,000 till star 274 ash age till number 2 star 274 ash till ticket number 2 kimaje bije ke ndaga 100,000 Kenya shillings big somoga mami ndaga ko ibuga tagenge chile ba kita star 27 ash age nyam mega agere ko tita agenge bwana star 274 ash till ba ticket no star 274 ash age till line ticket number 2 nega gizirge le stock Chiba 100,000. Stoke iba 100,000. Angu di manyo chike bonus yugi na lalengi wakile pende yagwe 10,000. Mite madame ni ile Florence. Kako wanyi tenyo ton 26,000. Imagino. Hako tila gine. Hagiri kako tila 7 times. 7 times. Kako tila. Finally tindo 26,000. Yani kako otko otko tutengo 6,000 ko 5,000 ko unwa. Chile baka ginye star 274. Ashe. Ogi tila ticket number 2. Chang bonus pende iba ka 10,000 Kenya shillings. Yani aku jangan aku cakap guna kelain ni ke tiga ni cengen. Aku 10,000, aku 9,000, aku itu leh 20 shillings, aku 30 shillings, 20 shillings, aku 30 shillings. Angkut tiga zauji dah je lestar 274 ash. Aku itu leh tiga tiga no. Mami cina kau 100,000. Saya sekian mila bis. Aini cinta nak tiga natai. Aini cinta nak tiga natai. John 8,175. Aku itu leh natai. John. Chamune, imagine mi tira bisi achu saa itaga tugul. Inye gutegi chile star 274 ash. Agi ya mira bisi achu tan. Star 274 ash, ya mira bisi achu. Kuna wangi jik maajino. Milga. Aigere, tuzika nyor jika 3,000 kuna wana. Chile bagi star 274 ash. Kete kaya negan kuna watan. Mami chini kwa 100,000. Agu kumaji big sumog. So lazima gutegi nyori bijo tan sumog. Ta iti nega satano waka besa buwana. Tage mi tembaga limbasa asita. Iye men gutegi chile star 274 ash. Agi tile tiga tino wano. Star 274 ash. Agi tile tiga tino wano. Nabucho la antukul gitege nito ni. Ama cha ameti wakti no full dose kwe lego soam kuna watan. Kosip ke tukul. So nai jita ilene mkune mami te jita nga waka 100,000. Agu tagenge. Mami jita nga 100,000. So chile star 274 ash. Agi tile ticket number 2. Star 274 ash till ticket number 2.